0: Lei ki mau tolu ki o mo uniongongo me le tio ka ma fuke televiso ni tonga ki he hawani. Makai ko ye ki he ngahi ulu uniongongo. Fafua kawa I ihe kapineti ay ongo fuka mau fo o ki he fuka mau angatangi. Lei ko fo o ihe wa wakai matangi atonga ay mumuko taha kua uki ay atonga ni ko tikilisa o siasi e walu tesmale o no. Pe amanaki ki failonga itonga ni ahan fotua office fa fitu ki ono fapa angai ngahi na teiteo ki he fotamak fai natula pe PRIF. Eto ia e pe me ngahi tala noa ke he anayangi fakataha mui wakai ke fa mimitaha me he malai o si poti kai uma afo ke fra matala ea. Ka koi wakai lewa eni ke fai kiki ko a sa nolita tui vai. Na e fa fua kawai e he pale mia o tonga no pele fa fanua ai ongo fra mau fo o ke fra mau angatangi o tonga ni. Ko e fra mo oni ko eni ke fa fua kawane kau ke pale mia o tonga no pele fa fanua Pei nisi kalau ni tu pautua olu ka alala pe amoi hau eiki me mi pa o I kapineti. Ko e fafua kawa I fa ofisiale ene o Lord Colin Boyd pe amo Sir Patrick Elias ke na hoko ki he laka ngani. Ke hoko atu aki a ena whakahako fatungia I he whakamau angatangi I he tou hopotangi ko ia o ku kamata ko ia I he wikeni. I he ene pehene kamata I pe I he ahonia ngai hopotangi. Ka, koi hopotangi e kau whafofonga kakai mui kau minista e to kamata pe a pongi pongi. E kamata ke hopotangi I he vaa minista pa anga mā lolo, ka koi whafofonga kakai o niwa taha fitu lata I whainga tātang mana, pe amu aisake hoa tatau fi nau. I hili eni ai ulungia ai minista pa anga mā lolo ki kihano wha iloia, hono kaunga kanti teiti ko aisake fi nau I he maumau I alao o fili falialea. Ko e ahotoa pule lulu e wike ni ai pe, e whakahoko ai ai hopotangi I he vaa minister tanak panga hou mai moe tute, ka ko e whakafufonga kakai o tonga tapuhiwa 17 to mo ua, pe amu hono kaunga kanti teite ko toketa te vita tō kunga. Ko hili eni ai ikona tō mo ua I e hopo, pe whakahua to ai pe ai tangi a toketa tō kunga. I he ahotoa pule lulu ai pe wike ni, e whakahoko ai hopotangi I he vaa o minister Taki mamata, medista ke ngahi ngawila lahe pule anga se misisika, pea moe whakafofonga mā lolo toke tā uhila moe langfasi. Ko hili ene ulungia asika I e hopo na whakahoko, pea whakahua tuai pe a ene tangi ke whakamau anga tangi. Ko e awhala I te wikeni e whakahoko e hopo tangi ai minista mā lolo e tuate lavu whikau aki mo ene ulungia I e hopo pea moe tokon palemia toke tā Williami Lātū. E tok tātū ko ake pe whala I te ai pe I he wikeni ai hopo tangi ai minista whanua stavea kolo whaina tula mo e palani kolo toke tā tanira fus mā lohi pea moe minista mā lolo te vita lave māu I he hili eni ai ulungia atu ke tāfus mālohi ki a lawe māo. Kai kehe koe kotoa ngai hopotangi ko e ni e mui mui I pe e heo ngongoni pe e tok tuku atu e whakai ki ki a moiangi. Ko a fotule ko ti fo o e wa wakai matangi atonga ai momoko taha ki a uke I atongani ko e tikilise o siasi e walu tesma leono. Ko le ko ti eni I he wahi funua e wa I he taimi hafi e fitu pongpongi anea fii. I e whamatala kua tuko mai me he wakai matangi atonga, ko e fuafua mau mau I eni, talu mi he leko tfa mui mui tahana leko tia, I he aho walo o septema taha hive hiva wha, ai ane leko ti I fua amoto ko te kilise o siasi e walu tesmale fitu. O kumahino ko e mamuko tahani au ke atonga ni, ne leko ti I he tau taha hive hiva wha, ne leko tia I he whaahita o El Nino, ai a o kuna tulata tau pe mo leko tfa o e tau ni. O kule kotia I he keife awa tongani mai whaahita o El Nino, pe koe o kulahi ai e taimi la ala a. I hene pehe koe hoko ene whaahita o El Nino, o kulotunga hoko ia I he potu tahe Pasifiki, ai aku nga onu whakatonga haha ke havili ke whau hangahi ea o kutoe momoko ange I he tawhakwhakatonga o tongani. I he ngahi nga onu ko eni, o kune o mai e ia ai ea o kutoe momoko ange I he taimi po uli, tau te fito ki he taimi ko eni pe koe whaahita o la ala a. Ka, o kutoe hoko ia ke whakatupunga ai ea ke toe momoko I he taimi pongi pongi. Ko hui koe hoko hoko mai leko tia toi momoko ange ai ea, o kutuku mai fale I maolunga me he wa wakai matangi atonga ke he kakai oi whanua, tau te fito ke he kauto ule ke leka mai longa I whanau. Ke nau toi tokanga I leleiang e nau mo ui lelei, ko hui koe fililiwaki oi ea I he lolotonga ni.
1: O ke me fale ike ka ngowe I tōkanga, ke whakatokanga I ange e iai e westia ai fua o ngowe I henga hinga una filiri waki ko enio ea e ki he toi momoko ange. Kai ke hulolo tonga wimui I e hewa waka imatangi a tonga e tu unga o ea I hulolo tonga ni, pe ok iai e whafua fua e malawa ke te le kooti, ha te klise o siasi fo o, pe ko ha taimi momoko e toi momoko ange ai ea, a muyange I he le kōti ko eni ko le kōti e hewa awa kaimatangi ato ngā.
0: Ko e talo me he ta ua noa ua wha ai tāle kautake ngai whanoe Pasifiki ke whakotu I tō ngāni ai o fisi whawhetu o ki hono whapa anga ngai ma teu teu ke ngai whatamak whai natula I ngai whanoe Pasifiki. Ko whakaha e pale mea tō ngā no pele whawhanua e toi pē lau mahina sii pia kakato e ngāwe ke o fisi ko ia I tō ngāni kai kamata ai ngāwe. Whaiki ke tala nāko ia ki hawani, pia mo pia o lie.
2: Iha whaike ke makehe a leti o tonga, pia moe pale mia o tonga, no pere whawhanua na ane me aio pehe, ko hiri eni a ikuna tonga I he whiau hikia e ngai whanua e whame pasiki, pe ko whea e whanua e whotua e ofisi whawhitu u koe ni. Ko hiri whakene hono tani e forum, pe ko e whataha kautake ngai whanua pasiki e wanoa ua whā, pe moe ngāwe whataimi pe, ki he sino ngā weni I fisi o whadatari ai ke kakato ai fotua ofisi I tongani, ka he foki pia kamata ai whawhatongia me tongani. Ko sino ngā we whawhitu koe ni, kono taumua e fotuu pe tāna ki kia e paanga tokonia pāsiki, ai u whatamua ke tokonia mo whaivia ngai whanua o kue sia me whatamaki whaena tula. Ko sino ngā we pure koe ni, tene pure I e ngā himea whapaanga ngai whanua e pāsiki, O whekau ākia mo I wesia, mo I mateu teo ke he whatamaki whaena tula. Nei pehe fōke no pere whawhanua, e kaige toe langa fo ouha ofisi pia maai PRIF, ka auku fotu upeni he ofisi ai meidek I loto noko alofa.
3: O pehe fōke uhinga na au mai ki tonga ni na tau piti. Pia nai tari tau piti ke hoka tonga koe peisi ki he PRIF. Au kwhi mau ia ke photo office I tonga ni pa kwhai ngā ue ke photo office ko ia I he whetu kou ki ai koe mei te ki kuro tonga whakakato ngā ngā ue ki ai kau koe mea lahi ki ono taitari ki tau tōru kono whawhai ngā maria I ha whetu ku tāmo whēunga ke base me ai PRF I tonga ni. Ai koe ngahi area ko iau mau ngāwe ke whakakato pēta on. Mau tō pēha ngahi mahina si I pēpē toki kakato ngahi area ko iau. Ai tō whātaimi e ai ngāwe I whisi e taimini. Ka kua stari whokia e kau taki koe Pasifiki ke whotu I tōngan. Pēna e kau e ngahi mea kona e ripote whātaku choika. Ai ngahi ngāwe ko whimau ke whakakato kai lawa ofisi o whotu upa mō ngāwe mi tōngan.
2: Ko eik pare mia I ao tonga, eik no pere whawhanua.
0: Pea ko I kuna ki haa moa, pangai haa pae mo haa te iho e tūki mua e tō ulikuluti polisi fika ni mawha e he polisi ako ako ko Andrew Missy. Ko e tūki mua ako ni a Missy a ke pese te walu fitu te smale hiva. Pia o li e pe mui whai kiki.
2: Ko hi reni ono fua ki atu eik pare mia ka ko e minister polisi ono por whawhanua ngahi pare ki e tūki mua o e tōu likuluti fo ouni I whailonga I a e kakato, mahina e ono e nau teuteu ki nau tōlu, whakalau ki ako, o whakafisikare ki nau hoko ko e polisi ako ako. Ko e tōu likuluti ko e nine e whahingoa ia, ko e likuluti o Losaline, Loukinikini, Sankielu Ahio, ko e taha whokia ka o uruaki polisi whewhine, ai potungau e polisi ato ngā. Ko e tōu ki mua I he likuluti ko e ni ko Andrew Missy, I he tōu likuluti polisini, Ne fwaki kiai e pare whalangilangi ma kehe ko iau iloa ko Patron of Honour, fwaki angamaheni e ki he kāteni o tōu likuloti polisi ko toa pē. Ne whika ua atu kiai ya matāpūre pia mi whata urua, niwa fo'o, hawhewa, hapai, ko sione whatai lupe uvea, a kia pēsete walwha poinitaha. Pea whika tōru atu rewa kiai so Felisi Tonga, mi whahefa tonga tāpū mo pēsete e walu tōru tesimare walu. Ko e tōtolu tū ki mua koe ni, ko e whataha I a kina utolu, I a piako polisi, I loki ako, pe me ngahire soni ako polisi whawhisikare. Ka ihi ako ngahire soni kitu a, pe me loki ako, He ako fa polisi fa fisikare nei tūki mua ia sio ni fatai e lupe uvea a ke pese te hiva nima. Hoko ake kia ia sami uela tuai mi api mi pētani ewa mo asin tonga tapu, pe figatoro i lewa kia ia sinipata lai seni me inakolo mo kala au. Ne fua ke bie me ngahi pare makeho kau kia ia ofisa polisi ako ako urunganga lelei taha, mo taasi pinga lelei he to ulikuluti koi ni, fua kia kia sami uela tuai mi api u pētani ewa mo asin i tonga tapu. Koi ofisa polisi fefine ako ako lelei tahane ma uia e selaima tangina maire o pētani moha te iho. Pe ako yako wharangaraka taha ne fuakia kia ngalu wharaosi a tafahi ni o toputapu mo tua nekivare vavau. Kai kehiko kakato ni ako polisi mahina e ono e whanauni pe me ihe api ako polisi kai hoko antu hono wharakato e nao ngahi ngau e kitua ihe tau e ua pe toki mau miai hona wharailonga ako tipiloma ihe ngāwe wha ofisa polisi.
0: Uni o ngonga whaloto whanua pia me leti o tonga ulua ki me o wāke hoa wāni pia fuka televisa ni tonga. Ka koe waka lewa NK whamimitaha mihe malai o si poti fuka hoko atuia e pia oli e.
2: Manome toki filo ngua ki koe waka eni ki e malai o si poti. Au teo ke whaava he tona ki e fofua fi auhi e vāia e ngō kalapu iloa Maris Api Fo'ou, pē ki lia hona Old Boys o whakahingoa bē e auhini ki he o ngō kalapuni. Kono whapapau ien mei he komiti o ku o kinau tolo e auhi, i he konga e kāntoanga, e ka wakatutu koe ako maalunga o lia hona, pē koe lia hona Sainiha Alumni, a ia au kurotonga whakahoko i tonga tapuni. Whanatau ki o ngongo tuku mai ki leti o tonga e vei pāe ngō te mini ki he pāre paanga e tolu wafe, kai wafe e urungia. Wa manaki ke whanonga e whiauhini he tau e nima, e whafuafua ke whanonga e whiauhi. Pea e tawhimala e lia hona Old Boys ono whakaivia a e vaingani i he tauni ka e viloha ke Maris o whakapaanga e tau Fo'ou. I hene pehe kui kai ke sola e kalapo Maris ki e whiakapulu i unioni, e koe hau mālolo ia i pualawenga maari e, pea koe whikawha ia e whiauhi he tonga tapu he tauni. Kai hau mai e lia hona Old Boys i he ipuko ia ai championships. Kai ke, wawa e matapā ki he taha pē me ha kalapu pē, pe ngahi kalapu ki he ke huluni mai i he tīmi koe ni. Pe koe ngō kalapuni e tewe wa inga e tōna ki, ki he mala e koe halawhāti mā me he lalo kāsia api Fo'ou.
0: Pamoe ka kāte pē mo unio ngō ngō he lia whakatonga, ki he hoani mo i e whakaamu, nei au tōnu atu ke loto whale ai tonga hono kotoa. Whamalo i te tau kei whi au mai, ko au sanolita tu i vai, ka mumea.